0: Ayo sing nom-nom yo, ngatek yo.
1: Monggo ibu-ibu.
0: Ah,
1: kula sing
0: ngatek ibu. Sing krasa tuwa men linggih pinara.

Ayo kowe kang aran Pramadya Pamadya, kowe kang aran ayo maju legane ngatiku, ayo adu to sing balungku leting kulit.